Upi, upi, ay upi, ay upi. Upuma wako, upuba wako, upuputu wako, upi, ay nosis wako. Ipi.